E tū ana ki te maunga, e kau ana ki te moana. Kai a tāua, te taihana o te ūpoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero me te ūpoko.nz.

0: Tera.
1: Rerenga o te rā. Kia ha tō whakaro. What do you think? Tono a ngā whakaro a te whānau, ka rere te kōrero. Te upoko o te ika, tā ororo ngā reo.